sayo na ikam kuya kinab pji kinab alam limlim urip kam mang na ikam pramana alang bau bisayo na ikam pramana alang liba mang na ikam bau kenam mang nyula ji aklunan na hibarik alang jiap pramana na katalang sayo alang anklunan liminang.

kamay dokut kesong an kadok rayat busing nakit ngut tawan anya ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit ko mena begaut temit rawatan di klinik wat ka hospital raka begaut adeta temit dapat nyeramat asem.